0: pastor cyangwa abapatiri bemeye kunga ubumwe umugore yemeza gukunda umugabo no kumwubaha umugabo nawe yemera gukunda no gukundwa akaza umugore wiwe ibwirizwa ry'Imana n'iryubahirizwa daimoni atera induru azoshikwa kure y'umuryango inyungu rusangi ntizizosambuka no gukuranako umutima ntibizobaho igihe cyose botahura ibyo bariko barakora ineza y'umwe ikaba ineza y'uwundi icumwe yinjije akumva ko n'uwundi acinjije turibuka ikiganiro twigeze kugirana ubushize aho twabona ko aka kajambo ngo amahera yanje ngo ubutunzi bwanje ngo abana banje ibyo bintu bigomba guhagarara mu bagize umuryango uvyumve neza kuja kurondera ngo uronderere umuryango ntabwo ryari kosa ntabwo ari ikintu kibi ariko ikibabaje nuko umutumire wacu yabitubwiye nuko kuntu abantu bibagira kahise kabo bakibagira iyo bavuye umugabo akaba afise akazi agatunga umukenyezi wiwe akazana amafaranga barya yayambika abana yambika umukenyezi wiwe abana ku ishure ariko ikindi gihe bigashika umukenyezi nawe akagira gute akaronka uburyo mbere akaronka n'uburyo burushiri agaca yibagira yuko bari bamaze imyaka n'imyaka bariko bararya amafaranga ariko arazanwa n'umugabo bindi nkuko bishobora no gushika kumugabo hari ingo nyinshi usanga abakenyezi ari kirumara mu muryango binjiza bakazana umugabo akambara abana bakambara bakariha inzu bakabaho neza kabisa umugabo nawe hagera igihe afata inoti noneho ibintu byose bigaca bizamba muri uwo muryango mbega abantu babaye mu muryango nk'uyo we mutumire wacu wo babwira akahe kajambo
1: je akajambo no babwira nuko bakwiye kubabarana kuko tahura neza ko igihe ujye ari karakora ibyatuma umuryango ubandanya ubaho ko yari kakora
0: yego
1: kandi yakoze uko ashoboye wewe nawe igihe cyawe kirageze kandi mwumve neza ko mubijyanye n'imiryango bijyanye n'urugo n'umuhezagira uva ku mana nta ushobora kwigira umuhinga ngo nije ndondera cyane ngo mbere hari igihe usanga abantu benshi badaha agaciro abagore babo aho usanga umugore ari uwo kugumizwa mu nzu aho usanga umugore menga ntakwiye gushyirwa ahagaragara kugira ngo nawe akore umugabo akumva nti nina mujyana ahagaragara azovaho acangira akamanyama niyo atangira gukora ku mafaranga azongera akamanyama ahubwo je ndavuga nti umugore nashyirwe ku kivi akore akore ku neza y'urugo umugabo nakore akore ku neza y'urugo umwe wese habehe ukugira imbono imwe mu bijyanye n'intunganyo cyangwa mu bijyanye n'iterambere ry'urugo kuko igihe uzibagirwa bya bindi bikeya umugore yakoze ngo ni kubera wowe utangiye kuronka amamiliyoni menshi aho Imana izoguharwa ko nk'ikosa ni byiza ko wewe wama wibuka kandi ntukitwaze ngo nakoze ibi mu rugo ntaguheza gukora kuko Imana yatubwiye imaze kurema umuntu nk'uko twabibonye mu masomo mwadusomeye imaze kurema umuntu yamuhaye kujya kugwiza
0: neza cyane
1: imuha kugwira rero uko kugwiza si iby'umugore si iby'umugabo
0: n'itegeko bararihawe
1: ego rero ni byiza ko twese tumenya ko tubwirizwa gukora kandi tugakorana umwete mu ntumbero yo guteza imbere urugo kandi urugo ni rwatera imbere ikibano kizotera imbere imiryango itera imbere igihugu gitera imbere gucyo bizotuma n'abana badusoromamo kuko ibitugira ibi biba mu ngo nibyo n'abana bakorerako nibyo baraba bavuga ati mama umukobwa araraba akavuga ati mama igihe yarafise amahera papa nta jambo yarafise nanje mu rugo rwanje ni nabanda yafise umugabo wanje nuko nyene mwumve neza ko uko tuvuga ibijyanye n'ingo twumve ko dukomeza tuvuga kazoza kingo kuko kazoza kingo kari mu bana bacu kandi uko twifata mu ngo zacu niko n'abana niko tuzuba ariko dutegura ingo za kazoza
0: murakoze cyane
1: rero nkahamagarira umuntu wese ariko atwumviriza kumva neza ko ibijyanye n'ubutumwa

atembere mu mubiri uko bikwiye ariko yoyo iyo mu mama ahejeje kubyara ishobora kunyika burundu. Haleluya. Hari ibyo bita mu gifaransa le facteur favorisant la survenue de diabète. Ni kuvuga impamvu zituma diabète ibaho. Ni impamvu zitandukanye cyane. Ubwa mbere tuvuga iyo bita mu gifaransa hérédité, ni kuvuga nimba papa wawe yaragwaye iyo ndwara canke mwene wanyu akayigwara canke mushika akayigwara canke mama wawe akayigwara nawe birashika igaca wandukirwa byoroshye. Iyindi mpamvu igira kabiri ni kugira ibiro byinshi canke ukabyibuha cyane ku buryo buteranya ubwoba. Mwico gihe ugacugira ibinure byinshi munda aho butanguye kugira ingorane yo kugwara iyo ngwara. Urumva ko ari ngwara mbi cyane gose. Hari impamvu yindi igira gatatu kwama uri ahantu hamwe udatembera. Ntukore ibikogwa bituma wobira akuya. Ibyo nabyo biratuma iyo ngwara igufata mu buryo bubangutse. Iyindi mpamvu igira kane ni kwama wariye ibintu birimo isukari nyinshi kandi ukaguma ubijya wisubiriza cyane cyane ibintu bikogwa mu mahinguriro. Tuvuga nk'ibyo bita mayoneze cyangwa fromage amabreba n'ibi biyoga byateye bita bya bigufu usanga birimo isukari nyinshi hamwe n'amasoda. Ibyo byose biratuma umuntu yandura diabete mu buryo butandukanye. Amvuze bigufu usanga hariwo yaje akihereje irimo isukari nyinshi yote ikibazo cyane murabihebe. Ikindi nacu kigira gatanu imyaka age. Imyaka ni kibazo. Umaze kugira imyaka 45 utangura kugira ibibazo mu mubiri kubera iki? Amakosa yose wakoreye umubiri acatangura kwibonekeza. Ni kuvuga amakosa wakoreye umubiri mu gupfa ibyo unweye canke uriye kandi bibujizanijwe mwico gihe ayo makosa atangura kwibonekeza ugacusanga rero ingaruka zikugarutseko na diabete irimo. Iyindi mpamvu igira gatandatu ituma iyo ngwara ya diabete ifata umuntu nibyo bita mu gifaransa stress. Umunaniro kamufise umunaniro ukomeye bivuye ku mpamvu zitandukanye. Ushobora kurushwa n'umugore wawe mubana akakubera ikibazo cyangwa umugabo akakubera ikibazo abana bakakubera ikibazo ku kazi abo mukorana bakakubera ikibazo umukoresha wawe akakubera ikibazo hama ibyo bigatuma ubura n'umwanya wo kuryama hama ugacusanga ingorane ziragize gute ziradutse canke ugwaye umutima ukama mu ruhagarara rudacika nabyo nyene biratera ikibazo. Ikindi cya nyuma novuga ikinure bita cholesterol. Icyo nacu kiboneka cyane mu byo dufungura cyane cyane nk'amavuta y'amamesa iyo tuyakaranga n'ingorane. Iyo tudeza twategerezwa kuyajya acometse ariko usanga mutabikunda timpaka mukarange abari hajya bumva ibyo muri ko murakora. Siko bimeze none. Rero ingaruka nizihe ngaruka zibaho iyo isukari ibaye nyinshi mu mubiri? Hello, turi kumwe? Turamukanye mu izina rya Yesu Kristo. Ndabona ko turi kumwe. Iyo isukari ibaye nyinshi mu mubiri nico bita hyperglycemia. Abaganga barabizi barafise ukuntu babipima umuntu atarajya. Hari gipi baca basanga mu bipimo bagize ari superior envrigresis grama par litre. Aho baca bamenya yuko isukari yakubanye nyinshi mu mubiri. Ibimenyetso rero bica byibonekeza mu buryo bunyaruka isukari yakubanye nyinshi ni kugira inyota idahera mu mwanya ukaba wonwa.